Kalika, kakalika. Na jese, one esre no. Ezi, hey, kakalika ine nano PSG 4. Ebo modi ya se bayan fwe. No mdi kakalika ye jine. Ani omu play about kwe se freni duwe uza wan wan yin. Na o sasa. Basa fwo se Real Madrid 4. Na nonsusono. Eja, wamu di jili.

0: asa mixture.
1: An kom ni nchiremu.
0: Asa ye kura, eto ye funu ene ensunumu. Etuma weye funu eke kawa. Wajine umuwa enye. Wasa etumi, ema weye cheko. Ebra we didi erie. So how eye osa dea. Kope haksa capsules. Ene haksa mixture. Nanum bom. Na unho ebeto.
1: Pedudu etua. Kwa okanshi drug lane. Kumasi dani hebao. Takradi AA Mensa. Anafre 020-3822-855.
2: Apin fuo, abaa tanya awama wa numafre nufuo, eni mofra weni mfiedu mienu enka hon.
1: Haksa capsules, eni ne mesha.
0: Asa tanfuo, edie aji edwe di enkratu yi atum.